0: si oni eye se bo le hun je a don wa di ara wa lola eyin onigbo weto ye mo se
1: honorable olubunmi to ji oju ti gbogbo eniyan mo si bi ti o ti won se onigbo wo eto yi nigba gbogbo
0: a tun jo pade ni da akoko ilu ro la ire

0: olotu eku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o wa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni o bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose telo mo fe ra soyin machine fun e ni fe ra keke moru mo fe ma fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti san o tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon eni ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti lawon fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta CDK wa fun ni nkan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo nitori ani e to ba ta ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months ehe so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bikan to wo tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe mo osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma tun ma san wo se be ti ma san fun wi pe mo san o die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mo ye ose to ba ro million lati ose merin titi de ose di meji la dota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe eni oni bi ti o ti jade a gbe oja re fun yo de tun ma san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba ma gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon eyan wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
1: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
2: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukiya kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK o di gba kan na e seun
1: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
3: CDK there for you
4: you yes you will be hear me like this make you bring one finger down if you don't leave something where you won't buy before but come they wait they hope say

0: yes, un gogo niye. Te ba ti gbo to dupe ladaba. Oja odun ti bere.
1: Oja odun ti de. Adaba gbe.
0: Kile ntasa, kile fe se ma. Ka ba yi gbe jade. Lasiko odun yi aspe. Won ti kojo odun de. Karajo odun, katajo odun, keji fa odun an polowo oja odun. E se amoda o. Papa ta yori la igba pe se ki se. Eto oja odun ni classmate. To ba di bi ka polowo oja lo video adaba. Lasiko yi lo da ipari December gbogbon.
2: Oya e ma bo wa o.
1: Repete ni oja odun ti de.
0: Ti won na ma gbe yin lodun yi o. Ori eto oja odun la won loja tun ni ise ti fe ni mini feji meji futa beta ta je kura won to jora won. E ko si wa leka ipolowo oja adaba to wa ni.
3: Mo silo building legbe A Division Police Station Oba Deshida Road Akure.
0: Ke ni eto oja odun le ti fe polowo. Odun yi a ju jogba jogba. A ji to ta wara wara. Fun ekunrere alaye e pe Karim. Sori 08030414344.
3: Grace 08032474686.
0: Tabi Femi sori 08060864428. Eto oja odun lori leji wa daba. O ti bere.

0: kojuma e kojuma e kojuma ma
1: e ku le laro e gbogbo eyin ololufe wa
0: ni gbogbo ibi te tin lanfani ati gbo alore lati ki pe ojure mo yin loni o
1: e kojuma o
0: adupe lowo olodun to mu alo lati opin ose ti o koja to mu apada loni nu anu e
1: olodun o se o
0: oba lagbara mo bere aye ko to lo oba tagbara ko kun ti ki se agbara lo
1: agbe oga wa olodun
0: oba to pepe pe to darugo titi sugbon ti odi keje
1: ka abiyesi re o baba
0: abiyesi oba dagba mo paro oye
1: abiyesi
0: aduro ti ni lojo isuro aduro ti ni lojo edun
1: abiyesi o
0: aduro ti ni gba ti aye ba yin mu
1: ayan lodo
0: gba ti aye ba tun yin ni atun duro ti ni
1: be ni
0: olodun o mo se o
1: adupe o
0: adupe o awure lori wa wa adupe o
1: se olodun
0: ati lo tan bo to je kirin ajo oba aye nu
1: adupe
0: ya teju ile mole
1: o se baba
0: ya ta se ni ara kan
1: ayan o
0: se adupe agbo
1: ga baba
0: loni atun ti de o lori eto yin eto atun ma mu awon koko le to ba suyo ninu awon iwe ni ojumo le wa se ti gbo yin awon iwe iroyin won ati rude gege bi isu wa laaro yin
1: ko
0: ma mu lolokan ojo kan nitori akoko wa kan ma balowo na sugbon fodun
1: e kayode
0: nitori bi abere si ni to awon iwe iroyin won je se bi ise wa na
1: ba
0: da to mi lori keji lohun
1: ah da to mi

tun ba ni yakin le mi nu akin omo ti ki sojo a to fi se ogun ran eleyinju anu ni ogo ilu ni gogo wa ni dare ati ife dore nfe o lati lo soju wa nile bi ma soju sofin eyan house of representatives labuja koko legun yan suku legun agbado ka soro ka ba be otun ba uk lo ni yen o idanre ife dore eyi ta duro loju kan bi omi adagun to ge o eni ti o ja fun wa lati gba gbogbo eto wa wale ni ka fi bo wa gbe wole o honorable niyi akin le mi nu otun ba uk labe asia egbe oselu pdp egbe olombrella ni ka dibo wa fun o

0: gbogbo ko dirorun fun gbogbo tolori telemu ta ba so nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti fi mu ki ayo derun fun ni ṣugbọn ta won ri pe bile aye se ri lode oni je ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun ṣugbọn won ni enu ni kan lati gbọpọn lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
1: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakeem gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni o bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ina sese mo na mo na bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta wa fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke moru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san o tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon eni ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK o ma pale gbogbo nkan ta ba ti lawon fe ra yi won ma gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won ya mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta CDK wa fun ni kan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo juri ani e to ba ra moto wa fun wa lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bikan to wo tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe mo osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma tun mo san wo se be ti ma san fun wi pe mo san o die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mo ye ose to ba ro million lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba ma gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon eyan wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen le e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade afani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
0: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Toti Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
0: oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK o di bakan na won seun
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Toti Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
3: CDK there for you. Yeah. Big bag.
4: Gaining velocity on Adaba FM.
5: Federal College of Agriculture Akure FECA don't they call again for admission? No. Even if you score below 100 for UTME or you know write them at all, and you get at least credit for

fun Olorun fun oro iye ti a ti gbo bakan na ni adupe pupo lowo gbogbo eyin ti e tin se onigbowo eto yi lati eyin wa agbadura pe ki Olorun tubo ma bukun yin si ni opo yanturu olu ile ise ijowa ti o se agbateru eto yi ni a mo se Sunday Adventist Church Ijapo Estate Akure Ondo State ti a ba wa ri eni ti o fe ran eto yi lowo e le sanwo si apo ifowopamo eto yi oruko eto yi ni Sunday Adventist Herald of His Coming account number 101-637-3401 lekun si SDA Herald of His Coming ni account name account number ni 101-637-3401 Zenith Bank ti e ba wa ni ibere lori iwaasu toni abi lori eto ilera ti e ti gbo e le pe eyikeyi ninu awon number wonyi alfa ayodeji ajaye 080-34-906542 egbon lekun si alfa ayodeji ajaye 080-34-906542 e le pe eda falade si ori number yi 080-33-50-0203 lekun si 080-33-50-0203 etun le pe leto ilera wa si 080-34-44-06-12 080-34-44-06-12 to ba ni ohun ti e fe ba mi so abi ti e ba fe pe mi e le pe mi si ori number yi 070-33-22-1182 ire ni fun gbogbo wa o loruko Jesu a o ni kuna ile ologo o

0: adakeja dake pani la ise jeriru la gwara ko ye ka fo were hehe mu idini yi ti le ise amolab healthcare limited bi se akopo ogun ta pe ni amo hbp formula tori ban fo ni lera lera ko ma re ni dede tabi ka ye ni o mo sadede ja pipipi ni gbogbo igba amo hbp formula loro kan yen lati mu ki ago ara pada bo sipo ni waran se sa ajo nadak fi n telu pe o dara lati gbogbo ti ise jeriru la gwara hbp formula o dara fun gbogbo ebi ile ise amolab healthcare toro ilera awon eniyan je logun lo se amo hbp amo high blood pressure formula lo nje be o ti wa kakakiri gbogbo ile itaja ogun la rowo to yin wa laye lekun rere e pe sori 08037282633 ile ise amolab healthcare limited loni kama fi gba gbogbo wa ni lera gbangba gidi gba ni gbogbo igba lo je awon logun
1: e ka bo si ile ise amolab healthcare limited ore ilera to kaju e nje o mo pe aisun ati aibale okan le mu ki ifunpa re ga bi o ba n yira lera lera loru ti okan re ko si bale gbo iroyin rere yi lati ile ise amolab healthcare limited amo hpp formula ni ogun tewetegbo tuntun lati ile ise amolab healthcare limited ti o nilo ti orun sisun ba ti di isoro ti aibale okan ba ti gbe ijoko ti o iye amu ki ifunpa re o ga amo hpp formula ti wa fun o amo hpp formula ni ogun ewe ati egbo adayeba ti a se ni pataki lati ran awon ti ifunpa won ga ti a mo si eje riru nitori aisun ati aibale okan amo hpp formula nse iranlowo lati tu okan sile ki o si le ni isimi to dara loru nigba ti o ba sun ma je ki ariro nsun ati aibale okan sakoba fun ilera re bakan na ni atura herbal mixture a se agbekale re fun itoju omode ati arugbo atura je ajesara ati itoju jedijedi ito sugar lore kore inu kikun ati inu kikun eyin ati ibadiriro aisedede nkan obirin lososu.

0: oki gbogbo aye pe aku ojuma aku ojo aje teni ojo aje toni ni ojo kejila osu kewa odun 2026 asede toto ni pelu oruko Olorun ati pelu atileyin awon alase ile ise yi papa julo awon ti Olorun ku akoso ile ise ta wa ile lowo baba wa Martin Sayola ti won je GM ati gbogbo awon isomo gbe won akiyin pe ka ro o ati gbogbo eyin olugbo wa eyin gan le nje radio adaba te n gbo wa e seun pupo mo kiyin ka bo sori eto loju oja ni ikani alalubarika ile ise adaba 88.9 fm ti n lo n waju tawon to ku n tele o ko temi o pada aremu musa adebiyi presenter to best keskebeje oluaye ti banti peace ambassador fun gbogbo le yoruba kava town mo ki wa pe aku bere owo oja ti toni a gbodo se pe aku bere ose sugbon aku bere isowo isise nigba ta ti fi ana ta ti fi simi eje kemi na wa bo si enu se tori pe adebi ise mo se agba oleni onigbawo lo leto eto lo lo nigbawo mo nbo
1: omo nuwa bi bread ajoje ka joje omo nuwa bi bread ajoje fun gugu ebi
2: mami ko ti pe
3: omo mi ki lo tuku
2: omo luabi bread
4: o to ni o ebi na ti wonu eru yen mi o ri omo luabi bread inu e o se mo pa feran e
3: e feran omo luabi bread sha ore o
2: thank you mami
1: omo luabi bread ajoje ka joje
5: sadede ko ni gbogbo ebi yan bread omo luabi layo topolopo si jeri samu eroja to sara lori ta fi pelu e nibi ise gbogbo nibi owo gbogbo lasiko je bere fun bread omo luabi aje gbadun sa kuroju kuroju regino se lenu o ti wa ni gbogbo ile itaja supermarket lagbegbe re wo ati lori awon alate ladugo re omoluabi bakery and confectionery lo se number 204 okiaroro irujuko adina kesome ati ni plot 16 block k igojaro off aune road agure nipele osun b29 arabi sontu ilisha road osogbo telephone 0704290 5515 jebure jomoluabi ko mo yato adun ti o lelegbe

0: kẹrẹ wa dẹ balẹ kasagwa lori itọju ilera ati ailese dede ọlọmọkunrin nikan soso jai jai jai idunnu subu layo fọkunrin atobirin ọpọ gbeyawo lo ti dẹnu kọlẹ latari wipe awọ ọkọ rẹ o kaju ilu daada baba bọda o le tatẹ kan le du bẹ lo simi jẹkujẹ debi pe o ti wa sọ idaku rẹ tẹ lọdọ olorufẹ rẹ baba kẹrẹ wa ni o fọrọ rẹ lọ lori ailese dede ti n bọ fira idakọlẹ arara ti ẹkọ sun lọ ọpẹ ẹyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya ti n lu pipipi ma le gbapẹ ma le gbẹsẹ ọwọ atẹsẹ to kuriri niwaju ta ni baba kẹrẹ wa ni o kan si pẹlu ẹrọ igbalode ti o ma sọ bi ti nkan lugọ si lara tiẹ oogun tẹ ba lo laarin iṣẹju mẹrinlelogun ti o ba ṣiṣẹ o futu fẹ tẹni kii ṣe ti baba kẹrẹ wa
1: ileṣẹ baba kẹrẹ wa aka stand action koboko wa niwaju continental guest house nilu akure telephone 08164122777
0: baba kẹrẹ wa wa pe mi debẹ
2: bazo ọlọmọ darogun aisan
3: mo ki onile mo ki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja kan si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
3: phone number mi 08164122777 77
4: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera daada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda suke suke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fa itiju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin nikan soso aisan ti o gbogun olowo ni fi se wa gbogbo nkan ti o ba le ma se wọlọmọ okunrin nfẹ ko gbiyanju ko wa ba mi egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni sọrọ nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lọwọ baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wọ 90 wọn a ma fẹ ìyàwó meji mẹta mẹrin wọn si ma capable lati ma ba wọn se boya ọmọ ogoji ọdun ni ẹni aadọta ọdun ni ẹni ọgọta ọdun ni ẹni tori pe ẹ ṣe ara rẹ o gbera daadaa agbore o le kan bi ẹgbo abi ẹ ṣe ara ti rẹ kere ju ọjọ ori rẹ lọ aja afọ rẹ o le gbera daadaa ma fi dagula.
1: Mo wà níwájú Continental Guest House, Nepa, nilu Akure.
3: Phone number ni 08164122777
4: ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba erikerika ara ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ma fi dagula boya won se eyo e marun e mefa ki le to mo bo se se eyo lo se mo mi abi baba re se eyo ti e a ma ta a ma yun e ma fi dagula gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara n ta eni abi ara n ja eje ni abi inu re n kun ni gbogbo igba orukun n ru eni orikerike ara n ru eni abi ati rin ibusun kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iṣu ara ni iye ọlọmọkunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan ọmọkunrin re ko duro dede to ba ti ri pe nkan ọmọkunrin yoo duro dede a je pe aisan kan wa to n fa aipenija ninu iṣu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti or to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe iṣe wole sinu e olo ma n fa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iṣu ara ọmọ ọlọmọkunrin iṣu ara kan wa to sise pato ti iṣu ara yi to ba ti ni ipenija o ni ọlọmọkunrin ma di bọda suke suke abi won ti e ni aisan ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fọ ọti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
1: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure.
3: Phone number mi 08164122777
4: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kaakiri ti ọlọmọ ọkunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija ti tiẹ o tiẹ ti fa ẹsẹ rẹ n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹlẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da ẹlòmíì to ba loogun lọwọ aṣiṣẹ ti oogun ba tan a tun pada si bo se n ṣe ni iru nkan bayi ko da a ni lati ṣe ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba ẹ lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ ẹ lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n ṣe o ka to mọ oogun ta ma fun ọ awa kii n ṣe eyi awa kii n ṣe ohun itọju ọlọmọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọbìnrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ kan si mi
1: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure.
3: Phone number mi 08164122777 lẹ́ẹ̀kan sí 08164122777.
5: big bag.
6: Gaining velocity on Adaba FM.

0: a fe dupe lowo olorun fun ori ofe ti a ni lati wa gboro olorun loni ori ofe ni opolopo lo fe gboro ti a ngbo yi sugbon ti won roju daye gbo bibeli so wi pe ibukun ni fun eti to gbo ohun ti eyin gbo ibukun ni foju to ri ohun ti eyin ri a n dupe bakan na fun omo olorun to olorun lo lati sagbateru eto yi agba ladura pe ko ni re won ko ni sun won ori sugbukun won ko ni gbe o olorun a de ma ti won leyin bakan na ile ise adaba ti gbogbo to tin jade jade wa loruko jesu olorun a ma mu ko tese waju lala wa oni ja si asan a o si ni sin asina e je ki agba adura olorun a gbe oga le kan se oba to po nipa ati agbara adupe pe pe oro re n jade lati se ise yara lati se ise yanu lati tuni lara lati wo ni san lati gbanila oluwa gba ope wa o olorun oro oro yin jade loni a fe ko sise iyanu na aye awon omo re loruko jesu oluwa se be ma ja gbo lasan ogo ni fun oruko oluwa jesu oluwa wa amen eto ye gege bi a se n gbo pe ira koko be leye in such a time like this kini nkan tolorun fe ki a se ta ba wo ni ijejo a so fun wa wipe an lati je ni to ni suro to si n gbadura daradara sugbon loni akori ta fe wo na ni pe bi a se le da ohun olorun mo how to recognize the voice of god bi a se le da ohun olorun mo how to recognize the voice of god akori eko wa ati eko kika o na ni pe jakobu iwe jakobu ori ketale ni ogbon ese ikerinla si ikejiji ni ogun sorry iwe jobu ori iketale ni ogbon job chapter 33 jobu iketale ni ogbon ese ikerinla si ikeji dini ogun e je ka gboro olorun job chapter 33 verses 14 to verse 18 oni ni tori pe olorun soro lekan ani lekeji sugbon eniyan ko roye re ninu ala ni oju ran oru nigbati orun ijika ba kun eniyan lo nigbati won ba n togbe lori ibusun nigba na ni esi eti eniyan a si fi idiji di eko won ki o le fa eniyan seyin kuro ninu ete re ki o si gba ki o si pa igberaga mo kuro lodo eniyan o si fa okan re pada kuro ninu iho ati emi re lati segbe lowo ida lekan si o na ni pe bi a se le da ohun olorun mo ari pe ohun meji lo ma n jade si eniyan akoko ohun olorun ekeji ni ohun emi esu ari pe ohun olorun ati damo ati se emi esu na lati damo o la fe wo loni sugbon ta fe wo loni ju na ni pe dida ohun olorun mo ati da ohun olorun mo ni igba mi o ma n soro bi a ko ba ni emi olorun to recognize the voice of god sometimes may be difficult if we don't have the spirit of god ati da mo ngba mi o ma n soro but nibi ti a ka yi job fe mo idi ti awon isele buburu fi sele si ohun job wanted to know the reason why the difficulty he went through occurred to him o fe mo eri pe nibi ti a ka yi job fe mo idi to fi sele si ohun lati ori kini ori keji ori keta titi wa di ori keta leni ogbon yi from chapter 1 to chapter 33 of the book of job a ori ohun ti job la koja lori isirisi ona o la orisirisi penija koja he went through difficulties temptations and challenges in his life isele buburu sele si o fe mo idi to fi sele si kaka ki awon ore ki won ma tu ninu a ri wi pe awon ore job meteta oruko won na ni elifasi eri pe elifasi yi o je nikan te pe ko tu ninu elifasi ko tu job ninu bakan na bildadi ore keji ti job na ni iketa o na ni pe sofari awon meteta won yi kaka kan tu job ninu ko o se ni won bu job se ni won fi se leya iyawo job kan tu pa kun isoro e o ni ki job olorun ko ku sugbon ta ba wo ni akoko job so pe e se ti ma fi bo olorun lati ku ni igba kokoko ni ibere aye e on to kokoko la koja o ni farada o farada o farada sugbon ni akoko wa digba konko o gege bi eniyan eniyan ni job je erun ara si ni ari ohun to la koja gbogbo mo eku ohun osin eku ohun na o wo so lati ori ti jase lese re isoro won yi o wa mu ki job fe bara je e ri pe nigba to wa ya nko o isoro won yi wa dori job kodo debi pe o fe soro buburu so lorun o fe ma so pe olorun o se fi mi sile o fe ojo ojo ibere o fi bu ninu oro to nla koja because of what he was going through o be si fira ere sugbon laisi mo po olorun de ni eto rere fun fun aye re ara na oluwa awa na loni na ki la nla koja ohun oluwa sale da mo bi can we recognize the voice of the lord in our situation jobo de tin da ohun oluwa mo o ni pa to wa ya ore kan tu wa de gege bi ara won awon te pe lati wa tu ninu leyin ti a meteta won ti soro di si jobu olorun wa ran elihu elihu lo wa wa to wa so fun jobu pe job lo to o ti lakini won ikoja lo to o ti fara rere lo to o ti dara re lebi lo to orisiri to ti se sugbon elihu yi lo wa be tin so fun jobu pe awon meteta won yi o ohun bayi ni won se ohun bayi ni won se wi pe ko ma se gba ohun won gbo elihu ba won ore jobu wi o ba won wi nitori ti won ko so idi ti jobu fi njiya fun fun lopolopo fun jobu that is elihu lo wa ba won meteta won yi wi pe ko ye kon ma ba ko ye kon ma fi jobu se eleya ko ye kon ma oro buruku ku si lakoko ti o nla pe nja koja elihu olorun wa ran lati wa koju awon yen pe rara o so fun jobu pe o ti sina ati wipe olorun tobi ju eniyan lo o da jobu lebi pe kini idi ti o fi nse aroye pe olorun ko dabi eniyan at least olorun ko ko ebe jobu o ro pe olorun ti ko un sile lati mo pe sibe olorun si ni fe un pe olorun kin da si aroye eniyan jobu lo so be o oni pe aroye to un se igan olorun kin da si elihu fi ye pe ko ri be elihu wa so fun jobu wipe olorun ma nsoro ni oniruru ona sugbon eniyan ko da ohun olorun mo nigba mi o so fun be wipe olorun ma nsoro fun eniyan sugbon ngba mi eniyan kin da ohun olorun mo awon ona wo won yi ni awon ona won yi ni olorun gba ma nsoro fun eniyan that is this god speaks to us in different ways according to that job 33 verses 15 to 16 ta ba wo job yen ori keta le ni ogbon ese kandogun si ikerin din ni ogun pe olorun ma nsoro ninu ala ikini niyan ikeji na ni pe olorun ma nsoro loju iran oru fun eniyan iketa nigba te eniyan ba nsun lori ibusun re olorun ma ba yan nsoro ekerin olorun ma nsoro si eniyan lori sirisi ona e ta te fokan si a soro si eti eniyan o ma nsoro si eti eniyan olorun ba ekarun number 5 olorun ma nkilo fun eniyan God wants us. Olorun ma nkilo fun eniyan. Ekefa. Olorun ma ba eniyan soro ki o le fa iru eni be seyin kuro ni wa kuro ninu ibi ati wa buburu ki o si pa eniyan mo kuro ninu ati si gbedaga. Olorun ma ko se eniyan. O ma nkilo fun wa. A si fa wa ko nu iparun. Loruko Jesu mo gbadura fun wa. A o ni iparun o. Won so so fun wa pe igbedaga ki lo ma nse o ma nsuwaju iparun. Loruko Jesu mo gbadura fun wa a o ni parun opopolopo loni na ti parun tori pe won o faraba lati gbohun olorun ifara won ni won se olorun ma nfa okan eniyan pada kuro lowo ewu iku ojije o ma nfa wa ku lowo iku ojije god ma le bring us out of destruction o ma nfa wa ta ba wewe exodus ni ori keta exodus chapter 3 from verses 1 to verse 7 a ri po olorun pe mose Mose wa ri ina to njo sugbon igbe orun Olorun wa ko si Mose o pe lati ibe eri pe Mose wa gbo ohun Oluwa iwe Exodus ni ori keta lati ese kini oni pe Mose si nso agberun Jethro baba aya re alufa Midiani o si da agberun na lo si apa eyin ju o si de Horebu oke Olorun Angeli Oluwa si farahan ni alo ina lati inu aarin igbe ohun si wo si kiyesi iná ń jó ìgbẹ́ náà kò sì run. Mose sì wí pé, ǹjẹ́ èmi ó yí padà sí apá kan, èmi ó sì wo ìran ńlá yìí, èé ṣe tí ìgbẹ́ yìí kò run. Nígbà tí Olúwa rí i pé ó yí padà sí apá kan láti wò ó, Ọlọ́run kọ sí i láti inú àárín ìgbẹ́ náà wá, ó sì wí pé, Mose, Mose, òun sì dáhùn wípé èmi nìyí. Ó sì wípé, má ṣe súnmọ́ ìhín bọ́sálúbàtà rẹ kúrò ní ẹsẹ̀ rẹ, nítorí ibi tí ìwọ gbé dúró sí ni ilẹ̀ mímọ́ ni. Ó sì wípé, èmi ni Ọlọ́run bàbá rẹ, Ọlọ́run Ábrahámù, Ọlọ́run Ísákì, Ọlọ́run Jákọ́bù. Mose sì pa ojú rẹ̀ mọ́, nítorí ó bẹ̀rù láti bojú wo Ọlọ́run. Olúwa sì wípé, ní tòótọ́, èmi ti rí ìpọ́njú àwọn ènìyàn mi tí ó wà ní Íjíbítì, mo sì gbọ́ igbe wọn nítorí àwọn akóniṣiṣẹ́ wọn, nítorí tí mo mọ ìbànújẹ́ wọn. Àrípọ̀ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ sí ayé Mose níhìn-ín, Mose sì gbóhùn Ọlọ́run pé òun yóò ran sí Farao. Tábà wẹsẹ̀ kẹwàá verses 10 to 15 and verses 16 to 18. Ọlọ́run rán Mose níṣẹ́ sí Farao. Mose gbóhùn Olúwa, Ọlọ́run kọ sí i. Ẹ rí pé níbi tá a sọ fún wa yìí, ní ìwé Exodus yìí, ní orí kẹta yìí, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ìkẹrìnlá, Ọlọ́run kọ sí Mose, ó sì gbọ́ ohùn Olúwa. Ó dá ohùn yẹn mọ̀ wípé Ọlọ́run ló ń pè òun, ó sì gbéra. Ohun tó ní pé kán ṣe kọ́ o, lóòótọ́ kọ́kọ́ ṣe àwáwí ná. Ọlọ́run rán pé kó lọ bá Farao. Ó ní pé ta ni òun tí wọ́n fi tọ Farao lọ. Ó ní pé òun jẹ́ nìkan tí ò mọ ọ̀rọ̀ ń sọ. Ó là kólòlò ní òun. Òun ṣe àwáwí, ṣùgbọ́n Olúwa kọ sí pé ta ló dá ẹnu. Nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn, Olúwa wá rán Aaroni pẹ̀lú Mose. À ń sọ fún wa pé lónìí, a láti dá ohun Olúwa mọ̀. Tá a bá ti dá mọ̀, láyé tá a wà yìí, a ò lè ṣe àṣeyọrí, a ò lè tẹ̀síwájú. Mose dá ohun yẹn mọ̀, ó dẹ̀ gbéra. Òun tán ni pé kán ṣe kọ́ o, ó dẹ̀ ṣe láti lọ jíṣẹ́ fún Farao, ìyẹn ọba Íjíbítì. Bákan náà ni Samuel kínní, ní orí kẹta, ẹsẹ̀ kínní sí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án, 1 Samuel chapter 3. Samuel kínní ní orí kẹta, láti ẹsẹ̀ ìkínní sí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. A ó rí níbẹ̀ yẹn pé 1 Samuel 3 verses 1 to 9. Ó ní pé ọmọ náà Samuel ń ṣe ìránṣẹ́ fún Olúwa níwájú Eli. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì sọ wọ́n ní ọjọ́ wọn rìn. Ìfihàn kò pọ̀, ó sì ṣe ní àkókò náà. Eli sì dùbúlẹ̀ ní ipò tirẹ̀, ojú rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣókùn tó bẹ́ẹ̀ tí kò lè ríran. Kí ìtànà Ọlọ́run tó kú nínú tẹ́ḿpìlì Olúwa, Samuel dùbúlẹ̀ níbi tí àpótí Ọlọ́run gbé wà. Olúwa pe Samuel, òun sì dáhùn pé èmi nìyí. Ó sì sáré tọ Eli, ó sì wí pé èmi nìyí, nítorí tí ìwọ pè mí. Òun sì wí pé èmi kò pè ọ́, padà lọ dùbúlẹ̀. Ó sì lọ dùbúlẹ̀. Olúwa sì tún pé Samuel. Samuel sì dìde tọ Eli lọ, ó sì wí pé èmi nìyí, nítorí tí ìwọ pè mí. Ó sì dá lóhùn, èmi kò pè ọmọ mi, padà lọ dùbúlẹ̀. Samuel kò tí mọ ohùn Olúwa, bẹ́ẹ̀ ni a kò tí fi ọ̀rọ̀ Olúwa hàn. Olúwa sì tún Samuel pè lẹ́ẹ̀kẹta, ó sì dìde tọ Eli lọ, ó sì wí pé èmi nìyí, nítorí ìwọ pè mí. Eli sì mọ̀ pé Olúwa ni ó ń pe ọmọ náà. Àrí pé ní àkọ́kọ́, Samuel kò tètè dá ohun Olúwa mọ̀, ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn kọ́ o, Eli wá mọ̀ pé Olúwa ló ń pe Samuel. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án, nítorí náà Eli wí fún Samuel pé lọ dùbúlẹ̀, yóò sì ṣe bí ó bá pè ọ́, kí ìwọ sì wí pé máa wí Olúwa, nítorí tí ìránṣẹ́ rẹ̀ ń gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Samuel lọ, ó sì dùbúlẹ̀ ní ipò tirẹ̀. Olúwa wá, ó sì dúró, ó sì pè bí ìgbà tí ó kọjá. Samuel, nígbà náà ni Samuel dáhùn pé máa wí, nítorí tí ìránṣẹ́ rẹ̀ ń gbọ́. eri pe olorun kan si samuel o pe lekini o pe lekeji o pe leketa ko tete da won olorun mo sugbon ni gbeyin gbeyin ko olorun tu wa pe o wa da won olorun mo po olorun lo npe hun a ri pe ese kankan la so fun wa pe oluwa si we fun samuel pe kiyesi emi o se buburu ni israeli emi o se ohun kan ni israeli eyi ti yo mu eti mejeje olukuluku awon ti o gbo ho ni ojo na ni emi o mu gbogbo ohun ti mo ti so si ile elise ni igbati mo ba bere emi o si se de opin ari pe oluwa wa ko si samuel o wa ran si dile eli wi pe sele buruku yo sele ni le eli tori pe lati eyin wa eli ko se ife ohun ife re eli atomo re ko se ife oluwa olorun wa ko si samuel o de ni ko jise fun eli nigbati samuel wa lo jise fun eli eli o tete da oni pe oni oluwa ni oni pe ko se yi ti o wu ari pe ko ye ki eli ko se be o ye ko barubu wa oluwa ni pe olorun ti ko si samuel o de ti jise fun loni na ara oluwa ta ba ti ranse fun wa bawo la se ma ngba si sa ma nbe oluwa fun ronu pada ni tabi a ma sagide ninu okan wa olorun wa nko si wa loni pe ti a ba fe lati gbo ohun ko o ka je ni tin falaba dara we must be patient if you want to hear from God. Tabawo look ni ori kini Luke chapter 1 from verse 8 to verse 18. Sakaraya je alufa olorun o n sise esin re bo se to ati bo ti ye sugbon ko bimo ko ni omo ati aya re bakan na won o ni omo aya re Elizabeth ko ni omo sugbon olorun wa ko sin jojo tan so yin o n se ise esin re gege bo se wa ni Luke ni ori kini Luke chapter 1 from verse 8 downward. Luke ori kini ese kejo si ese kerinla ari pa so fun wa pe o si se nigba to nse ise alufa ni waju olorun ni ipa ipa ti re bi ise awon alufa ipa ti re ni ati ma fi turari jona nigba ti o ba wo inu temple oluwa lo gbogbo ijo awon eniyan si n gbadura lode ni akoko sisun turari angel oluwa kan si fi ara han o duro ni apa otun temple pepe turari nigba ti sakaraya si ri ori re wule eru si ba sugbon angeli na wi fun pe ma beru sakaraya nitori ti adura re gba Elizabeth aya re yo si bi omokunrin kan fun o iwo o si so uruko re ni Johanu iwo o si ni ayo ati inu didun eniyan pupo yo si yo si ibi re ari pe olorun ko si sakaraya ni biba yen o si gbo ohun oluwa sugbon ni akoko bakan na ko kokko fe gbo nta so fun gbo wi pe yo bimo o ni pe ohun ti dagba iyawo ohun ti dagba o wa bebe o wa bere fun ami o la mi wo lo won ri ko ti mo pe ohun tun so yi o pe ori be oluwa ni pe yo yandin ti ta o fi bi omo na o de ri be ta ba tin gbo ohun oluwa e je ka ma damo sugbon ati da ohun yi mo ko a nilo emi olorun ninu aye wa lati je ka da emi ohun olorun mo we need the spirit of God in us to recognize the voice of God. The Lord will help us in the name of Jesus. Tabawo bakan na ni ise awon aposteli Acts of Apostles chapter 9 ise awon aposteli ni ori kesan lati ese ikini Acts chapter 9 from verse 1 a ori ni beyen pe olorun pe Saul lo to nigba na ko ti mo olorun sugbon sibe olorun pe ise awon aposteli ni ori kesan lati ese ikini eri pe olorun ko si Saul oluwa ko si Saul o si da ohun o da ohun olorun mo o wa ni pe tani iwo oluwa oluwa de so fun pe emi jesu christi pe o je ohun eru lati tapa si egun a ri pe looto ni Saul o ti mo oluwa sugbon sibe o da ohun oluwa mo olorun ko si wa loni na looto o le sai ti igba jesu christi gbo sinu aye re sugbon sibe olorun le ko si o to ba ri be loni ma se ko ohun olorun God is speaking to you now. As you can hear from this channel now, lowo lowo oro Olorun jade si oloni wi pe ko da ohun mo to ba fe da mo nko gege bi a ti so fun wa nihin wi pe looto o Saul o ti mo Olorun sugbon o da ohun re mo o tumo si pe light e ti mo Olorun na Olorun le ko si wa ki a da ohun re mo bakan na ni ise awon aposteli ni ori kesan ese ikewa si iketala Acts chapter 9 verses 10 to 13 ese ikewa o so fun wa pe omo eyin kan si wa ni Damascus ti a npe champe ni Ananias Oluwa si wi fun pe Oluwa si wi fun ni ojuran pe Ananias o si wi pe wo emi ni yi Oluwa Oluwa si wi fun pe dide ki o si lo si ita ti a npe ni ogaran ogangaran ki o si bere eni ti a npe ni Saul ara Tarsu ni ile Juda ni ile Juda sawo o n gbadura oun si wi oun si ti ri okunrin kan ni ojuran ti a n pe ni Ananias o wole o si fi owo le ki o le riran Ananias si dahun wi pe Oluwa Oluwa mo ti gburo okunrin yi lodo ope eniyan gbogbo buburu ti o se si awon eniyan mimo re ni Jerusalem o si gba ase lati odo awon olori alufa wa si isihin yi lati de gbogbo awon tin pe oruko re sugbon Oluwa wi fun pe ma lo nitori ohun elo ayo ni ohun je fun mi lati gbe oruko mi lo si iwaju awon kefere ati awon oba ati awon omo Israeli nitori emi o fi gbogbo iya ti ko le sai je nitori oruko mi ha eri po Olorun tun ko si Ananias bako na wi pe ko to Saul lo nibi to wa pataki ohun Olorun si eniyan pataki ohun Olorun si eniyan ani awon ohun bi meje lati pataki ohun Olorun si eniyan e ka kokoko ni pe ohun Olorun kin dede jade lai si di kan pato ekeji ni pe ohun Olorun kin jade lai se nkan ti o ye ki o se ohun Olorun ohun na ni oro Olorun ohun Olorun ma n jade fun ikilo ohun Olorun ma n jade lati enu awon ayan fe re ohun Olorun ko ni ki a kin je pere re ohun Olorun bakan na kin soro ko so pe ohun o so be siwaju si ohun Olorun tan wo yi o n se opolopo ise nigba wo ni Olorun le ba wa soro akoko ni pe ni igba kuba o le ba wa soro lati enu awon iranse re awon woli re ni akoko ti a ba nla isoro koja o le ba wa soro bakan na ni igba ti a ba n gbadura tabi ti a ba n ko eko oro Olorun won pe kini kan ni quiet time ohun Oluwa ma n ko si eniyan bakan na ti a ba n rin ajo wa Olorun le ko si wa eni ti o ba ni emi Olorun nikan lo le mo ohun Olorun today you have the spirit of God for you to recognize the voice of God you must have the spirit of God siwaju si ara Oluwa awon wo lo le mo ohun Olorun siwaju si awon to ba n gbadura dede oro Olorun de ni o ma n se ise ninu aye eniyan try to recognize the voice of God today when you recognize the voice of God that voice will direct you amu omona ona iye wa de mo lo eni be o de ni parun loruko Jesu Olorun ma ko si wa o ni igba gbogbo Oluwa ma ko si wa da ohun Olorun mo e je ki a gbadura Olorun a dupe agbe oga lopolopo nitori pe ohun re nikan lo le to wa sona awon ni isaju mo ohun re won o de si wa wo won mo ohun re Olorun de lo won to ba ri be lo ni awa na Oluwa lo wa o ma je ki a segbe ma je ki a siwahu Oluwa ran wa lowo gbo adura na Jesu Oluwa wa amen
1: ibukun ni fun o bo si ti gbo oro yi na ojo mejo ni ka tun pade lori eto iru akoko bayi lati Diocese of Iduani Church of Nigeria Anglican Communion alaafia ni fun o

0: òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látọ̀dọ̀ Airtel.
1: Yẹmi, o le gbagbọ nkan o. Mo lọ lo eto ilera san pọnmi lẹdungbẹ ti a fi owo kekeke se.
2: Se looto, mo mo ro wi pe iro ni ijọba npa.
1: O to ma ni bi mo se debẹ ti mo fun won ni number mi, won fun mi ni iwe pelebe. Won wa se mi bi eniyan pataki.
2: O ti de eniyan pataki niyan o.
1: Eto ilera pọnmi lẹdungbẹ ti ijọba wa yi ti je ko rọrun lati gba ilera ni health center. Lai nilo lati mu owo dani nigba ti a ba nilo lati gba ilera. Koda o le fi oruko molebi re sin.
2: Emi na yo lo foruko sile ki emi ati awon molebi mi le ma janfa. Ni eto ilera oni pọnmi lẹdungbẹ.
3: Eto ilera pọnmi lẹdungbẹ ti jẹ ki eto ilera ko rọrun ko si won lo si health center to sumo ko si je gbadun ilera to peye.
4: Iwo na se bi Yemi ile ewosan awon ese koko health center sumo ju bi o ti lero lo o se pataki ki o ma awon ile ewosan na nigbagbọ ninu won ki o si lo sibe o ye jajo sopo mo ile ewosan ese koko to sumo e nigbagbọ ninu won ki o si lo sibe.
5: Ikede yi wa lati owo ajo to mojuto ile iwosan alabode ti ijoba apapo National Primary Healthcare Development Agency NPHCDA.

0: Samsung phone for any of our M-Copa shop within near you. District Street located of our sales agent for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M-Copa. Own now now.
1: O dá-me lúdico que eu te gosto para IPO, te leixe Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. O se te mo pôle right, pindo com o te equelo Meritrade, te leixe Meristem Securities. Nipa guba apu Meritrade, lo te oco Dangote IPO.meristemng.com. Lá te janfani no, o gora wolo doko wo lo tim dara po meto yi. Ma te ki anfani banta banta yofu oru, o le bere pele pindo com o mewa, inye 5,250 naira. Ba apu Meritrade, bayi bayi sori ero bani sorore. Tabi ki oco soji oco Dangote IPO.meristemng.com. Meristemng.com o si le pe 0703-185-3878 lati berele yo shoka Meristem awa fwe dagba soki oro re
2: live it mafo loko
3: Se eri ni boro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni to ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara edidi ese mi o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju oro na bayo je aye ohun ti wa su mi
4: agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo nipa babo oke ogun ni ogulugo de tun fi wi atego so mo ara aye lore lori eyike yi isoro to njo mo idalenu igbo na gbianju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460419 babo oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
5: mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be n bi pelu mi baba oke ogun loruko won sari baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
6: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te o n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadọ ma wo alaafia ara wa niran a gbadọ mojuto ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nnu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni marakan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
5: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gbani nimoran le lori ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti nisoro ninu iso ara re
6: o se atokun bi ise ara ba ti nisoro gbogbo onu ara na lo ti nisoro yen apere wo ni won wa ri ninu ara ti e won to n gbo mi ninu ile elomi

bo pepe oluwa mole to be ti on ko fi ka ore yin si mo tabi ki o fi inu didun gba nkan lowo yin sugbon eyin wi pe nitori kini nitori oluwa bibeli wa da yin lohun bayi oni nitori oluwa ti se eleri laarin iwo ati laarin aya iwe re eni ti iwo ti huwa etan si be ni egbe re ni ohun sa se ati aya majemu re olorun so pe iyawo eyin to n fi iya je ohun leleri laarin yin Malachi chapter 2 verse 13 and 14 and this is the second thing you do you cover the altar of the Lord with tears with weeping and crying so it does not regard the offerings anymore nor receive it with goodwill from your hands yet you say for what reason because the Lord has been witness between you and the wife of your youth with whom you have dealt treacherously yet she's your companion and your wife by covenant look at that ko si nkan to pamo ninu igbeyawo ti oju olorun o to ko si nkan ti olorun o ri ma kan ro pe boye o le outsmart olorun do you know wi pe elomi a tun lo a tun fi yawo yen sile sinu ile a tun lo ni ale nita a tun bi omo sita o wa ni ki se e ma prosper iyawo ti le onyagan o ki se po nyagan o ni o ya ko feyin lele ko ni rara o but o kon choose wi pe o fe ja yi oba o ti gbagbe wi pe o ni akoko olorun lo fun onikuluku lakoko o ti gbagbe pe iwo ko lo da ara e o ti gbagbe pe enikan wa to ti ko ojo aye e sile Psalm 139 to ti mo ye ojo to fe lo you don't even have an idea wa wa fi yen sinu ile wa tun lo nyale elomi yawe ani ko joko fun lowo a ma bebe pe ko joko fun lowo ani la ko sowo lowo Malachi chapter 2 verse 13 and 14 so pe olohun ri e o olohun olohun ri e o ma ko gbogbo e wa sori pepe olohun ni fi inu didun gba lowo e oni tori wi pe oun je eleri laarin iwa ati aya igba iwe e to te tu buru ju ni omi awa lo daran o le lo fe nikan loyun awa lo ko gbogbo awon family member e wa wa wa ma be eh na fo ki aran lo eh ko ko bere ba ti pe meji lo le wo ti di ya le wo le yere e a re kekere bayi on lire awa jeun la wa je ko won ton e yin mu o ro po smart olorun kan wa loke orun to smart ju e lo to de ma gbeje obirin because ko se se fun obirin to feran oko e ko lo nyale wa nita ko lo se nkan ti nkan to don wo yen ko gboyun oloyun wa bayi kan wa mu boda yen wale kan ni a o ran yin leru ni boda gba te ti e kuku si yawo yin laso wo boda yin wa ran yin leru kiru e o se se sugbon o de mo pe omo ki se pe awon obirin mi na won buru o sugbon iwo mo wi pe le to lohun fun e yi ko buru omo dada ni se lo nse jeje o ndana fun e o bimo fun e ki lo tun wa oni toju e nisin ni o ba gba momo nisin ni o tu ara se seyin lo si boutique te lo ra gown to da ko lohun owo ni you know so olorun lohun fun ara ohun lo nda ona okunrin be ru pe ko sọgbọn to ma da si toro ohun ti je eleri laarin iwo ati aya igba iwe re God is so awesome adake dajo olorun ti gbogbo nkan ye bawo lo se ma bi omo bawo lo obirin se ma bi omo fun e ti wa de pa obirin yen ti sinu le life o je le life toju awon omo yen ti wa lo ba seyin obirin olobirin iyawo niyawo kan nibi kan o wa ro pe wa mu je eskisa ko se mu je o oba to se eto aye ko se beyen sa ko se beyen o mo to nse so mo fe fi iyonu olorun beyen okunrin to je wi pe e kale yi o ki ta yin e pada e lo se atunse e boju to ohun to je ti yin

0: talo mi ba nlo bayi e ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni gegege bi e po hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gborun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba si ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ati egbo yin na le won na lo nitori amo fi lo ko ewe ati egbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro ewon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu si ara wa be ni nkan kan o ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yi na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yamilen opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafi ara wo ni bi fi abia oju
1: Egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi. Ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, se e kon sun lo ni.
2: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Mission. Korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 Aba Mission. Ko lo tin nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. A fo gede gede do ti ara danu. Logo lo mo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe ategbo la fi pelu re ajo nafdac fun telu gba o da lagu ara 24/7 Aba Mission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 oruko money janu omo 24/7 Aba Mission gbogbo igba

0: parunure parunure itu baba itu itu akonilogbon alaniloye
1: amunijoko feyin ti boro ijinle to wa lati ori ite olodumare
0: olololun
1: agban sale loni howu howu
0: omo yin
1: olohun femi ajakaye
0: tin je mari ololuwa mi nlo
1: lati sagbekale eto yi
0: etu pataki ta morisun re
1: asi morisun re amo bi o ti wa atumo bi to ti wa a o mo ipinle se oye imo ijinle
0: ati ko kodo mi ogbon inu eto na
1: eyin te mo riri ijinle oro un enu olodumare
0: to ntenu omo yin
1: olohun femi ajakaye Mr. Mario
0: Robiojo
1: e se wa polowo oja yin lori eto parunu re
0: koja yin o tawarawara
1: te ba fe ki won wa ba yin dari ayeye yin aderin posunu ni won ninu soro soro
0: ke ma pe number yi te ba fe darapo mo wa
1: 08033793018
0: ati 08025480737
1: ati 08565645897
0: ile se Mario Link Communication Limited loni
1: e je ka jogbo to se yi o

Omoya Jowo Ebenezer. Ebenezer omo bibi inu baba Omoya Jowo mo tun ti de lale toni. Olorun oba mi oba deda aseda ibare lale toni. Sebi ose to koja re ta ku olori eto yi ta si fun sodo Olorun oba mi ta fi gbagbo sodo Olorun oba mi wipe to ba dose ya tun se be ya pade. Opolopo orisi isele lo se be to ti sele amo o je ki bi o sele si wa. Anu re o ka kuro lori wa anu Olorun oba mi o ni ka kuro lori gbogbo wa o. Mo tun ki yin e ka le o. Oni fi sun je iso wa awon eda to ma foro eni wele lona ebi kiri. Wa ma fesun eke kan ni lai se won. Olorun oba mi yo gba wa lowo oni fi sun aye ti wa. Mo tun ki yin e ka le o. Sele Alexandra na le to ten gbo yi. Nibi ti akondo Olorun alaye ni ti fase oro gba ni lowo ogun kogun. Prophet Dr. Alex Omojowo JP ti gbogbo aye mo si sele Alex ti jo Celestial Church of Christ Calvary Parish mi loluwa olokun agba luko arigidi akoko e mo ba ti ma seto yi lojo mejo mejo isowo awon eleyi ti o se be ti o teti seto yi ti o ti ri yanu ti o ri dande awon ole se ki o ma gbo lojo mejo mejo o baba yo koko salaye nipa gbigbe omi si di radio gbigbe omi si di radio ikede leleyi itoni Olorun oba mi ni Olorun oba mi ni fagbara e han ki sagbara baba sele Alex Olorun oba mi ni fagbara han lori eto yi baba yo tun se be won salaye nipa ti o waye nle josin won lola ode yi atun yo ogo se wara tun yo ogo yi ogo to ti pin ke ojo ogo ile to ti baje ogo to ti dipeta nibe Olorun oba mi ti o so be ti o so ogo yi di tutun yoro yoro eto wa ma gbo mi se wari eti ekun ose aro ataisan airomo bi ailakojo ijakule alakala to ngogo lowo yin amubo ose amubo oko ataya eleyun yo se be yo pora laye onipojipo lagbara Olorun oba mi ni e wari igbega aseyori idande iserere idunu itesiwaju igbe aye otun ibuku eleyun yo se be yo je ti ko wa lona ara

0: oro ri ite le se be te ti gbo latenu baba fun tale toni e si ti fi ko gbo adura gbogbo wa ni o gba o olufisun aye ti wa olohun oba mi yo ba wo pa wo lenu mo number baba re fun itoni ati adura 09028242487 tabi 00352482150035248215 oda baba awon olufe atolugbe olugbo wa ti gbe omi si di radio lale toni e fi adura lede o
1: Jehovah mimo Jesus Christ
0: mimo
1: baba wa mimo lagbara
0: kabiyesi
1: oluwa ya re ni won si mimo
0: amen
1: eyo mi e gbo ro oluwa
0: amen amen
2: iru orun ko so kale sinu bi na o bi na bo se nlo ro ko si ko si se ala ko si se iye anu ninu aye won bo se nlo no ro ko Jesus aye ko do si ko te ba ninu aye won yo ro ko Jesus
0: amen
2: kon lo kon ri won so o di ro bi do ko lo ko
0: amen
2: a ko ko lo ro ko Jesus ko ro ko bi o fi aye
0: Amen. Amen. Amen. Eje fi number baba lady amo e ma binu wi pe ani le gba ipe mo fun tale toni number baba rin 09028242487 09028242487 tabi 00352482150 00352482150 Loko Mr. Ogunbadejo Latakunba akoko te dori Mrs. Kemi Kuko yi alagba FC Bani interpreter wa te dori alagba Oluwaseun to nje o kabibele loko engineer Kaodi Folani mori yin beyen duro re titi dojo mejo to tun ma pade lori eto alalubarika yi sele Alexa fa lori radio Adaba Moya jowo Ebenezer luko mi adura yi o gba ti mi o gba o di ojo mejo
3: o ba ti ririn to ti gbiyanju titi ti ko ti ibo si ire ku sona kan so ti de Celestial Church of Christ Calvary Parish simi loluwa oloko agbaluku arigede akoko nibi ti oluwa tin lo jise re fun iran yi prophet dr alex omojowo jp ti gbogbo eyan mo si sele alex o ya nbe akoko ti e dola dara po mogora awe eyan ibi akanse adura to wa fun gbogbo eda kaakiri agbaye ka pe akori re ni atunye ogo ojojo tuesday ni eto adura yi mo nwaye lago mewa ro si meji la osan wa akoko ti e na ofo oloke be gege ni olorun ala yirin ni bi si ojo isimi wa isoji laarin ilu abi isoji ninu ijo olorun ele mo pe baba wa ninu oluwa yela fun adura aluyo anu aseyori igbega ati bebe lo gbogbo oloselu ati gbogbo eni naga bi giga olorun ni nbale se o fe de lu oba ni rorun eni wo ko wo mo waya wa bujoko ayo mo fo ya wasiwaju oluwa jesu christi oluwa nduro di gbogbo eyan be fun adura ma pe woli alex omojowo sori number yi 08035248215 08035248215
4: hello se gbadun adaba
5: mo gbadun adaba
4: mo gbadun adaba
5: mo gbadun adaba
4: mo gbadun adaba

ti dowo ale o ti dowo ale everywhere parolo everywhere dake o ti dowo ale mommy e ba mi sumo daddy dada daddy egbaradu sa egbaradu sa mommy e ba sumo daddy koko te kan ma ba mi se ka fi bere to lale yi ni pe e ba mi mu owo yin e kan ma fi ra daddy laya small small e ma je kupo.

0: Hello, somebody Kaleo.
1: Hello, Kaleo, I like your family.
0: Ah, you need to calm down. Ah, tea, tea, berry.
1: I'm afraid to.
0: Mommy, call.
1: Family, well.
0: Show my baby.
1: Mother, well, I don't
0: know. Kill a fake mommy, she for you.
1: Mo gbo fun ni orunbo mu.
0: E fe ko fun ni orunbo mu. Se ni lati gba permission ni.
1: No need it.
0: E ba gbe fun fun mommy.
1: Hello.
0: Hello e kale ma.
2: Hello.
0: Sha la fi ale wa ma. Yeah, daddy ni skin awon o fe bara mu awon ni doctor dey prescribe for won pe ka won mu orombo ki la wa fe se bayi eni o wa available se mo nkan te ma se fun mi eyin kan rara ori bed le wa bori aga ori bed hello daddy sa so wa loju egun
1: Ah.
0: Sasho wa loju egun. E ba mi gba aso ku loju e. E ba mi yo aso ku loju e. Kini e? Un o yonda e.
1: Gba aso ku loju e.
0: Eni?
1: O di gba aso ku loju e.
0: Okay, mo fe ke je ki orunbo apa otun ko gba apa otun lo ko orunbo apa osi ko gba apa osi lo
1: okay
0: eyin wa wa laarin mejeji
1: okay
0: sopo nbe abi ko po
1: lo
0: eni mo fe ko yin ni nkan kan ni o to ba je po oni bi mo se fe ko yin to ba je ko po oni bi mo se fe ko yin sopo nbe o ya eyin wa ni aarin mejeji e wa laarin orombo mejeji e ti mo nkan te ma se bayen e je ki eyin mejeji wa ni dogba ndogba se ti wa nbe bi igba te ba fe gungi orombo e mo be se ma di mo now

0: bi daddy se enjoy orombo won yen eyan kan sa ma ba mi fowo ra won lori e ma ba mi fowo ra mo pako mo so ti ye yin bayin
1: yes
0: o ya ya continue e continue e continue e continue we like it darling
1: Allah ni wa pa leje o.